Yara kasvani turak na tum seng pa plakan da prungo chung nam beg ba salam kun chinga. Da lan zang ni kor tok lo sini, julai jani kor tam tari, bristibar prung. Da al prungo ba kna rung ngay tan asima ar chani so prig tam po ing tam sami te midi mem. Ba handa sari chani kola chik tam kilo aso, ya station wala tenga pa tang tang tang program ang kuk nang naman gen. Dekto sinan jamano, dok ba jing ohan dili ni wala skang pa hindi kuburang, aru jol jing lis kuburang kuba, Dok baju min pungau di listrik mu tak tanya uk nang naman gen.

na simang hazong kambuji program ko kna swaha da au dak sina manos ni baji nga hon dili ngota skar ba hidi ko brang aro jol jol inis ko brang ko bas ni baji mil ponga o dili station wa da tani ok nang na man ken

0: 난시망이 소모요 인디아 송 고브랑코 아로 위아다냥코 왔다니 바 올인디 라디오 니 믿음어 밀트 조이 CH 마락냥 안탈라타니 코네 시망 그냥하 다우드스 담아놓은 거 프로그램 코네 시망 그냥남 again.
1: Mandi dong ama, ang ana simang ni booth level officer hajag ni kolotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
2: Oh, unara ang ana may kudak na nanggen.
1: Dakna nang ni rang di altua ba? Kaasa pa yano nak ni guman si rakyan ni rang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat ye soy kaat po. Aro baby kita yano may ba thari dapna nang ni rang dongo di ang na uyat pa bo.
2: May dak ba thari dapan ni rang?
1: Jika isong ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimong sigwala ni, nak ni nuko ni jitang kapa mandirang ba getal booth po naman kapa mandirang ko sigat naman gen.
2: Altua de. Ini bayar mai nak gamchata.
1: Electoral roll lokap ket kuba bimu ko segata nera a songo songdong kham gapa mandirang na antang tang ni bul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan na tak chakin.
2: O da ko de ngai jo
1: mathela ni nak ni bakar manina.
3: Belrang haja gani khok tok besini esan na siman no konari bang odi wam khon chak sobo aru na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko gapat po aru electoral roll lokap ket tonge ketal kuyata ni rang dongode apation bo mai ba agan thalata ni rang ko nang ni ke ode andan khana man gapa voter helpline number sas ku bonga jiro na khol kabo Voter Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agreba na www.cuofmeghalaya.nic.in website na napangi nina gitabaman gen nangni phunane nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
4: Oi ruga minus an error dot contact in skanya
5: plus f chin koning a chimoi
4: ye plus f ni gamon on tisa thangat naman gen ma
5: nama siama jin salon a chani rang ko chaun bn ko lakat kapa mangrakat kapa aro chuong ba vitamin rang dong jaon mandeni chanchiani ko bulgriata aro bn bimang ko manu mata uni gamon sa chani rang ko brion plus f chin nang pa ko sa brebo uno vitamin aro iron gnang bn bimang ko mangrakat na aro an sing baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus f ni chin nang pa ko sa brebo yako commissionerate of food safety meghalaya shillong ni gata uyatinga

0: 나시망 소누니감 아로 아카약 닝르가바 자나시는 필름니 깃고 그나하
1: Meghalaya ni mandirang na abel si chichat kap na singa hama. Andak yung ode na tang ni po una matna ni dalbi gaba belko gamat mabi. Hadal gani kol grup tok bel si ni Oktober sa tarik ba unas kang bel si chichat kap pahode yan nang ni mat gani belko akang ani sumay sokaha.
2: Unga ba, Indian Election Commission, Special Intensive Revision ni gatam gapa bako abachi na tinga ha. Booth level officer ang hadal gani kol grup tok bel si ni jun kolachi tarik uli, July kol grup sku tarik ona na simoni nukona riangin, uni gaman nang ni likharang ko tarik dun subo.
1: Hadal gani kol grup tok bel si ni August bunga tarik ko na simang ni bimurang ko electoral rolo sekata ni but kam gapaw ngen mai bagwala ni ba khanga ni rang dungodi hajal gani kulgu to pulsi ni august bunga tarik aro september bri tarik ni gi sepo tarik apna somai rang ko nangen
2: october sni tarik obun kam gapa electoral rolo ko na khadat nas khang nangni bimang ka ket pong nangen skang gapa changna sekata ni ko takkiyama yan al thua ba nangni adu ko songdung kham mani aro bun siko sakion gapa lekha rang baksana passport size photo ko sanang ya ba
1: na anang ni jakatele mat gaman bul rang ko jakhalbo nan din ka na mat gapa voter helpline number sasku bunga jiro na kabo Voter Helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
2: Una agri ba? CEO Meghalaya.nic.in na napangini na magin? Poon ka pa ang ubo? May nanak ni kurang gamsata.
1: Yakub Yat ka pa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
0: Tsika na isimang naman gaban film ni gitko kanatangyan. Wan Gautam Govinda film ni. Mohana Sankar aro Aditya Panchali gaba ye sham ku churangin he gilongya

Bon kami na si mang gotam govinda film ni git kok na ha ari mak sana si mang na bolu melody program dang dang ta hindi film git rang khna tani so mai ba bo ne ha da od si da mano chet pa jung hon dili ni watan ska ga pa hindi ko brang chet ba ji mini chi mo in us ko brang ko ba dili sin dili ni watan tani phnang na man gen chet ba ji mini ko la chu shilo ni watan ska ga pa sal gro sara ma dok ni in us ko brang ko jol jone si mang shilo station ni phnang na man gen

0: Mandi donga ma anga na simang ni booth level officer hajagni comfortable sini SIR ni voter enumeration ari bathem
1: o unarang ara mai ko dakna nangen
0: dakna nang ni rang de altu aba ka sa pai yano nak ni gman se rakhe ni rang omong ja warang ko nien ba enumeration form mo gapate soi ka po aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo de ang na uyat pabo
1: mai dak ba thari dapna ni rang
0: je kai songni bi murang ko dung thang atani nak ni bi mo se gwala ni nak ni nokko ni jitang ba mandi rang ba ketal booth pu namat gapa mandi rang ko se gat namat gen
1: altu ade Ini bayar main agam cerita.
0: Electoral roll lo kaket kuba bimku segata niara. A sungo sungdung kamu kapa mandirang na. Antang tang ni bulko cakale bot pun na. Aru cakatele sasung kani belrang ku mangrak patan tak cakin.
1: Oh, dak kodi ngai jo?
0: Metelan ni nak ni bakar manina.
2: Belrang haja kini kotok besini esan na siman nukonari bang odi wamu kolem caksogo. Aru nak ni botar di terang ku nami nirupo. Iar form ku kapat po aru electoral roll lo kaket unge. Ketal kuyatan irang dongo de kapatian bo. Mai ba agan thalatan nirang ku nang ni keng ode. Andan kana mangupa botar helpline number sa sku bunga zero nakol kabo. Botar Helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo una agreba na www.cuofmeghalaya.nic.in website na napangi nina gtabaman gen nangni phuna ne nangni phurang nangni bakrimani gamchat pia yakku yatkupa chief electoral officer meghalaya

0: Nah, simang hijik em sang mani gitrang ko kna suaha tao tuk-tuk sani jap na menggepen program ko nang skana mat gen ya nakashvani tura. Ya nakashvani tura kna tum sueng pas akan tikon sang satai mech krang ni program mona ram chak sua. Ya somoyo na simang mech krang ni program ko kna sugen skang pa na simang meri bat pa ang ni kata program mo. Chikambi marakni Aganani kuk nangen.
1: Angni bimungko chikambe marak mga, anga pardarin gyoni yoga, anga sigpar aha, aru angni sigpa kulos kigpani kamko kae, noktanko nirok paenga. Anga bisa sakni donga, Wamang kukra kids kulo porahinga. Talbat kepa de mechik bisa wa senior kids yung aha. Aro chun bat kepara ya bisa nursery yung aha. Noktao chunga da o angni nogapa aro angni pagapa dunga. Gamakte chunga sakto dunga. Angni ma gapa de dongjaha wa hasagin kortamon siyaha. Tendake Talo na simang na ang antang ni namnag patkapa hubi ko akadap na gata namnag ka. Wan pul gi ani uma. Ang nga chononin ang ni magapa ni pul gi arang ko. Nirkes ki ira aha. Dao ang na yan gamchat kapa. Uska aha aro ang ni segapa na dakchak chap na. Chol ko matnani na nukapa iso ko matala. Ang ni pul collection ara bougainvillea pul uma. Maina angi nekanyo ya pulara si bangi luna gata ba nangja aro asal ba bangi nangja maina chunga de abriyo bongpa ani gemen burungi sigemen bol bijak ni ba bithirang ni sogemen asal kon jakhalaya kemang anga ya pulrang ko bazaro ni ko banks kani ko aro online ni ko biate khalekha Pach mong nga, ya chmong gaman pulang ko ang asikang pa antang na kiche nga. Uni jakmano sa chiksirang bagi ang katatani jakmano sa warang

na simang Christabel sangmani rungpa gitrangko knaha da ojol jol tanori sangmani rungpa gitrangko knang skana mangen gitni katta bichongrangara mandeni changgi thangani aro ama nakna angkhasa a

Ya nakashvani tura na simang Delhi station ni ko watats kak pa hindi ko borang kok na suaha somoy dao chigni bunga ba jong aha ya somoy ni pako na simang ta al salna aro da ala tamna tari so gumen program rang ko somoy rang baksa sul sul yatani ko kna sugen Salni chigni chikang bajio Beckington Shira aro handa marakni rengpa chasung katalni gidrang ko knang naman gen. Chigni kola chibajio Vivid Bharati SMS ke bahane VBS ke tarane chigni sotponga bonga bajio Vivid Bharati jaroka sa bajio Vivid Bharati hit super hit sa kola chibajio Vivid Bharati man chahe git gni bajio salni English kobor gni chibonga bajio atamni Hindi kobor Gani kolachi bajio Vivid Bharati, gatam bajio Hindi kobor, aro gatam bunga bajio English kobor kobak nang na mangin. Yan da alsal na tarisoguman program rang nga, da ojol zol da alatam ni program rang ko sumoy rang baksa uyatang skagin. Atam ni dok bajio uyatani rang na, uyatani rang ko kna so na mangin. Dok bunga bajio shilongoni ko watats kagapa achik kobor, Dok chibunga bajio, walson marak aro unidol ni rungwetela ni gidrangko knang naman gen. Dok kola chibajio, nasimang ni namnagi bi atinggapa sa sunggatal ni gidrangko knang naman gen. Sni bajio ng ahon Toki House program ko watani sumoyo, mengsay Hindi film ni gid, Roshni Hindi film ni gidrangko knang naman gen. Sni kola chibajio, Vivid Bharati program, chat bajio, Hindi kobor, chat bunga bajio, English kobor, Chet kung bajio, Western music, instrumental music ba Western dokata mani, yaku knang nagataman gin. Chet chibunga bajio, daal parliamento, ya program ko knang naman gin. Chet kolachi bajio, sports scan. Chet sopribunga bajio, Hindi kobor. Sku bajio, English kobor. Sku chibunga bajio, spotlight, sku kola chibajio, Vivid Bharati. Aro bun kame, tskeng tskeng bajio ni chisa bajio na, Lok Sabha aro Rajya Sabha o recording question arko knang knatangin. Yana Kashwani, Tura.

0: Oi, Ruga, meine Sonne, er war dort Kontakt in Skanya.
1: Plus F, Chinko, Ninga, Chimwe.
0: Ja, plus F, Nigumen und diese Tanat Naman Genma.
1: Namas Yama. Jin Salon, A, Chani Rango, Chaun. Bienko, Lakat Kapa, Mangrakat Kapa, Aro Chiungpa, Vitamin Rang, Dong Zaun. Mandini, Chanchianiko, Bilgriata, Aro Bien, Bimankova, Nomata. Unigumen, Chani Rango, Brion, plus F, Chin, Nang, Pakosa, Brevo, Uno, Vitamin, Aro, Ayan Gnang. Bien, Bimanko, Mangrakatna, Aruan, Sing Baljoke, Rakinagata, Chani, Bosturanko, Brion, plus F, Ni, Chin, Nang, Pakosa, Brevo. Yako, Commissionerate of Food Safety, Megala, Shilong, Nikita, Uyating.
2: O Meghalaya ni mandirang na abel si cicat kapna singa hama. Andak yung ode na tangni po na matnani dalbiga ba belko gamat mabi. Hadal gani kolgrupto belsi ni Oktober sa tarik ba unas kang belsi cicat kapahode yan nang nimat gani belko akangan ni sumay sopaha.
3: Nga ba, Indian Election Commission, Special Intensive Revision ni gatam gapa bako abacina tingaha. Booth level officer ang hazal gani kolgrupto belsi ni Jun Kolachi tariko ni July kolgrup suku tariko na nasimoni nukunari angin unigaman nang ni lekharang ko tari dun subo.
2: Hazal gani kolgrupto belsi ni Agus Bunga tariko na simang ni bimurang ko elektro Rolo sekata ni bukam kepau again. Mai bagwala ni bakangan ni rang dungo di hajal guni kulutu kulsi ni August 5 tarik aro September 3 tarik ni gisepo tari dapna sumerang pot nanggen.
3: October 2 tarik obun kam kepa electoral roll ko na kadapna skang nang ni bimang kaket kepa unan nanggen. Skang kepa changna sekata ni kotak kiyama. Yan nal tua ba? Nang ni aduk ko sungdung kamani aro bun siko sakyo ni kepa lekarang baksana passport size photo ko sa nangaya ba?
2: Na anak ni jakatile matgaman berang ko jakalbo. Na andin ka na matgapa voter helpline number sa skubunga jiro na kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in na napanginibo.
3: Una agriba, CEO Meghalaya.nic.in na napangini na matgin, pun gapang ubo, may nanak ni kurang gamsata.
2: Yakub Yatkepa, Chief Electoral Officer Meghalaya.
4: Oi Singbo, nasung diyan ni Zaborang kurang nagwaling akon.
5: Gwal jababi, hindi ba tingatid ang naman jawa ha? Haja gani khokto bulsini jaborangko galani niyamode jaborangko dungthang dungthang chumongjode upor ange galna onjaing ha
4: yanong chongmota dauni gital gba jabul galani niyamode sonung gpar sonung gi jagba jaborangko apsan chumongai galdumani ko sorkari champinga ha uni gman jaborangko mungri ka keshwali sa galana ngen skang gpa sonung gpa jaborang jehai galgman mi su samjakrang aro bitherang ni bigalrang gani gpa jakabultai na mat gpa sonung gi jabosturang jehai plastic rang aro chamsurang gtham gpa rongthalan thalatani yo jakal gba bosturang bri gpa battery tube light aro glass rang
6: ah Yarang gemukon angkat kau ngode?
5: Unode singa kacan jabul angkau kalnar angin.
4: Daloni nantang tangi takna nageni ko nasimang takbo. Antang tangi sahara nukrarang ko rungcale rakibu arong ansing banjok ni dungbo. Ya ko jenmani namgeni na Director Urban Affairs Department Government of Meghalaya Uyatinga. Mandi dong ama, angga nak simang ni booth level officer, haja gini kau tobel sini SIR ni voter enumeration dari bacem.
3: Oh, unara angga ramai kau tak nang gen.
4: Tak nang ni rang dial tua ba, kak sapai yano nak ni geman si rakyat ni rang omong jawa rang kau nien ba, enumeration form mo gapat ya soi kartu, aro baby kita yano mai ba thari dapna nang ni rang dongo deang nak uyat pabo.
3: Mai tak kebat thari dapna ni rang.
4: Jika song ni bimu rang kau tentang atani, nak ni bimu si gualani, nak ni nuko ni jutang kepa mandi rang, ba ketal vote pun amat kepa mandi rang kau si kat amat gen.
3: Al tua de. Hindi ba yung ramay na gamchata?
4: Electoral roll ka khet ka bim ko sega tanera a songo songdong kham ga pa mandirang na antang tang ni bul ko jakale bot pu na aru jakatele sasun ka ni bulrang ko mangrak patan na tak chakin
3: o da ko de ngai jo
4: mathela ni nang ni bakar manina
5: bel rang haja gani khok tok bisini asan na siman no konare ba ngode wa mukhon chak sobo aru na ni bota dita rang ko na mini rupo year form ko ga pat po aru electoral roll ka khet tonge ketal ku yatan rang dongo de kapation bo mai ba agan thala tani rang ko nang ni ke ode andan khana man ga pa voter helpline number sa sku bonga jiro na kol kabo voter helpline app ko download kabo ba voters.eci.gov.in website na pange nibo una agre ba na www.ceomeghalaya.nic.in website na pange nina ga tabaman gen nangni khunane nangni khurang nangni bakmani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
7: ya nakashvani tura Ya somoni bakona simang chasung gatani gitrangko knanggen skangpa na simang na Beckington shirani gitrangko kamatanginga gitrang inga rocket ni chasungu aru nambegpa nono

Na simang walson marak aru uni dolni solna mathilani gitrang ko khna swaha aru ya gitrang baksa rim ngathilani gitrang ko kamat na don sok man sumoi ba yanon bo na ha taw na simang ni nam na ke biat ka pa cha sung gital ni gitrang ko khnang skhana man gen aru daal atham mos khang pa na simang na benedict sangmani rngman git ko kamatenga git ni khatha bi chongara am jaha agana ya git ko nam na ke biating ka para aru Kerapara songoni, silne marak, gulje marak, bone sangma aru koban momen, aru guamang ni kepenerpengrang. Tao na simang ni namna kebi ating kebagit ko jol-jol, kamatinga.

Nasimang Benedict Sangmani gitko kna sonamat na ha. Dao Lucas Marakni rengpa gitko kna sonamat gen. Gitong inga nagchengon nang ko. Aro ye gitko nam nagebi ating kaparangara. Chinabat songoni sing-sing marak, pelnat sangma, bandi marak aro amang nigipunerpengrang. Dao jol-jol nasimang na nagchengon nang ko gitko kamatangaya.

0: Nasimang sandester sang manirung kapagit kok na so namat na ha daw dagdagsani ja manu na simang manggapan git kok na so namat gin.
1: Mandi dong ama, anga na simang ni booth level officer hajag ni kong tobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
2: Oh, unara anga na may kudak na nanggin.
1: Dak na nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan nirang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration foremost, gapat ye soy kaat po. Aro bebe kita yano may ba thalidap na nanganirang dongo di ang nauyat pa bo.
2: May dak ba thalidap pa nirang?
1: Jekay song ni bimurang ko dung tangata ni, nak ni bimungo sigwala ni, nak ni nuko ni jitang kapa mandirang ba getal booth po naman kapa mandirang ko sigat naman gen.
2: Altua de. Hindi ba yung lumay na gamchata?
1: Electoral roll law kakit ka ba bimu ko sigata nera a sungo sungdong kam ka pa mandirang na antang tang nibul ko chakale bot po na aro chakatele sa sung ka nibul rang kumang rak patan na takchakin.
2: Oo, dako de ungay jo?
1: Matela ni nang ibakar mani na.
3: Bill rang hajag ni kukto gusin ni SNN siman no konari bang odi wam kolam chakso go aro na ni bota dita rang ko namini rupo year form ko kapat po aro electoral roll law kakit unge katal kuyata ni rang dongo de kapat yon bo may ba agan thalata ni rang ko nang niking o de andan ka naman go pa voter helpline number sa sku bunga zero na kol ka bo voter helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in website na napangi ni bo unagre ba na www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi ni na kitaba man gen nang ni phu na ne nang ni phu rang nang ni bakri mani gamchat pia yakhu yatkupa chief electoral officer meghalaya
4: namgupa khobor sir hajagani khorukto bulsini phuna mangi parang ko bimuse gatani ge thamgupa baksok ba ha
5: ya enumerator ang ni nokonare bagin nikna unuranga mai ko dakpo
4: altu aba jun khola chuni july khoruk sku thari kona bimuse gatnar eba o tik tak ba uyatani ra ho naibo
5: andi ba singani rang do modi
4: unaba jajeng nabe altu en nakni booth level officer mung baksa golpoe nakni uina nangani rang ko singira naman gen
5: aro ya bieloni number ko ra banani ko mande
4: Sasku bunga jiru na kol khabo aru nani BLO ko masina gata tak chakani ko rabo aru ECINETF ko download kain ba na pangi nibo aru una dak chakani ko nangama thalatani rang ko nangama na simang sandi ni nal taman gen
5: altu bele
4: oe bimu sega tora mamung lekha nang jaba na akha ket kepa wiatani rang ko san ona taibo aru nani BLO baksa khobor agrakbo
5: kisik rabo dalo nangni khaket wiatani knalo khaket kepa wiatani ko se rakhina dak chake dakchakani ko namode bielo na kol kabu aro nangni singani rangna kan chakani ko manbu
4: ya hazal gani khuruk to pulsini bimu se gatani ara jun khola chioni julai khugruk sku thari ko na wangen nangrembo bakrembo aro chancha pakho manbu ya khu yat kepa chief electoral officer meghalaya
0: daw na simang hamilson momni ga pagit khokna naman gen gitni khatabi chongara akai balwa bal sweri aro ya git konam na kebi at kaparangara chibag reoni norok sangma man men si sangma arwa mangni gapen rapeng rang daw na simang na simangin nam na kebi at kapagit khoka matinga

Bon kami na si Mang Hamilton mamanirong kapagit kok na so naman na ha aro yagit paksa na si Mang Ninam na kebi at kapa. Sa songgatal ni gitrang ko gamata ni somay ba yanon bon na ha. Dagdag sa ni jamanon na si Mang manggapan program kok nang ska naman ganyan akas pa ni Tura.

0: Ruga meine Sonne aber dort Kontakt in Skanya.
1: Plus F chin kon inga chimoi.
0: Ye plus F ni gmen on tisa thanat na man genma.
1: Nama siama. Jen salon a chani rang ko chaun. BN ko lakat kepa, mangrakat kepa, aro chuong kepa vitamin rang dong jaun. Mandeni chanchiani ko bulgriata, aro BN bimang ko manu mata. Uni gmen sa chani rang ko brion plus F chin nang kepa ko sa brevo. Uno vitamin aro iron gnang. BN bimang ko mangrakat na aroan. Seng baljoke rakhina gata chani bostu rang ko brion plus F ni chin nang kepa ko sa brevo. Yako Commissionerate of Food Safety Meghalaya Shillong ni gata uyatenga.
2: Mandi dong ama, angan asimang ni booth level officer hajag ni kotobel sini SIR ni voter enumeration na ribatem.
3: Oh, unara angan may kudak na nanggen.
2: Dak na nang nirang di altua ba? Kaasa pa yano nak ni gaman si rakyan nirang omong ja warang ko niyan ba? Enumeration form mo gapat de soy kaatpo. Aro baby kita yano may ba thari dap na nang nirang dongo di ang na uyat pa bo.
3: May dak ba thari dap pa nirang?
2: Jika isong ni bimurang ko dung tangatani, nak ni bimungo sigwalani, nak ni nuko ni jitang kapa mandirang ba getal boot po naman kapa mandirang ko sigat naman gen.
3: Altua de. Hindi ba yung ramay na gamchata?
2: Electoral roll lock kahit kaba bimo ko siya tanira at sungo sungdong kam kapa mandirang na antang tang nibil ko jakale boat po na aro jakatele sa sungka nibil rang kung mangrak patan na takchakin.
3: Oo, dako din ngayon jo?
2: Matela ni nang ibakar manina.
4: Bill rang hajag ni kuhutok ba sini esan na isman no ko na ribang o diwa mong kulim chakso ko aro na ni bota dita rang ko namini rupo. Iyar kong ko kapat po aro electoral roll lock kahit unge katal kuya tanirang dong ode kapat yun bo. May ba agan thala tanirang ko nang niking ode andan ka naman ko pa voter helpline number sa sku bunga jiro na kol ka bo. Voter helpline app ko download ka bo ba voters.eci.gov.in website na napangi nibo. Una agre ba na a www.cuomeghalaya.nic.in website na napangi nina kitaba man gen. Nang ni kuna na nang ni kurang nang ni bakte mani gamchat pia. Yaku yat ko pa Chief Electoral Officer Meghalaya.
5: Namgupa khobor SIR hajagani khoduktok bulsini phuna mangiparang ko bimuse gatani ge thamgupa baksok baha
6: ya enumerator angni nokonare bagin nikna unuranga mai ko dakpo
5: altu aba jun kola chuni julai khoduk sku tari kona bimuse gatnar eba o tiktak ba uyatani ra ho naibo
6: indibasi ngani rang dongode
5: unaba chajeng nabe altu en nakni boot level officer mu baksa golpoe nakni wina nangani rang ko singira naman gen
6: aro ya bieloni number ko banani ko mante
5: sas khu bonga jirona kol khabo aro nakni bielo ko Masina kita tak cakap ni korabo. Aro ECINETF ko download kain ba. Napangi ni bo aro una tak cakap ni ko nangama. Thalatani rang ko nangama. Nak siwang sandi ni nak taman gen.
6: Altu biade.
5: Oe, bimu segatora mamung lekha nang jaba. Na akaket kepa wiatani rang ko san onatai bo. Aro nak ni bielo baksa khubur agrek bo.
6: Gisik rabo. Dalo nang ni kaket wiatani. Knalo kaket kepa wiatani ko se rakina tak cakap. Tak cakap ni ko nangode bielo nak kol kabo. Aro nak ni singani rang na akan cakap ni ko man.
5: Ya hazal gani khuruk to pulsini bimung se gataniera jun kholachioni julai khugruk sku tharikona oangen nangrembo bakrembo aro chancha pakho matbo yahu yatkapa chief electoral officer meghalaya

Ian Akash Vani Tura. Somoida awat tamnis ni bajungaha, ia somoyona simang na Hindi film ni gitangko kunasona mangin. Skanga pauna simang Alka Yaknik aru Kumar Sanusu Sanunir ngapagit, Jana Meri Jana gitko kunasona mangin.

Yana kaspani tura bun kame na simang dilis tis no ni wadat kapa bibit parati program ko kna so na manaha somoi da wa tamni chikun kula chung wa haru da tam na chingni tari sok mun program rang ba yanon bun ha kna tam swing ba sakanti gon chingni program o hani na telan baksa wal nam je hin